amigos, mamá imaginaria, una lima. Sini lang ang mga elektroniko at mga pakinabing halimang mula sa sinapupunan ng mga nalilitong isipan at pilit kinokontrol ang sambayanan. Ipinakakain ang komersyalismo at materialismo ang kamalayan. Industrialisasyon, komersyalisasyon.